0: this holiday.
1: Ai, kei te moke moke kōrua mō kōrua kai ako?
0: Ai.
1: Ai, kei te moke moke ai hoki. O rātai, mihi atu ki o kai ako.
2: Kia ora kai ako.
1: Okay. Hianga wai atō te rā, auraki.

0: Komatariki, komatariki.
1: Kabaya oraki, yay! Tino pai tua ta.
2: Ai.
1: Okay, Missy, tukuna.
2: Tak, jato pataki boy, dorifa. Kato pataki boy, hite pumanawa. Kau kai hua chigi te rau hanga. Sai wachi tau wachira, tau wachira. Wakafichi kite rito ue, wakafichi. Wakafichi kite rito ue, te ahuru. Te ahuru wa te kakano. Kia pihi pihi ake kite pihi nga. Ko te mata chupu, ko te parahia. Wakarungo mai ai kamai, wakarungo. Wakarungo mai ai kamai. Ko te pari kuro a te paka pumai tanga. Kia mihi atira ki na haiti pua. Ko kurangi ko periko. Ropata waha waha horu wae. Ropata, ropata waha waha horu wae. O ko te iti tene o paka pumau wede furu ne. Hii oi, oi. Oi weha, o ko te aho matu wa e te huru ne. Hii oi, oi, oi weha, hii.
1: Yay, ko pai mese. Miharu ke koe.